Ungatan. Uphuka utshama la kaya. Awela kwa masimini. Aba wonku batsongwa lwa rile ntaka. Uga yama simini dambulishini ngaka.

0: Kuli.
1: Uchavisa la kwetu.
0: Uchavisa la malufani, mamboni, mashanga. Pimento uchavisa la kaya solo.
2: Mungweka vanyingi varimi vatitizirida ku districtu ya Guvuru hambilizwe khamusela kwa zvikarato vakumana kunazvo kana leswi vakhaleli ntsako vaya pambeni hi ku bindzula hikwalaho ka bindzulo lowu hina hi tave hi zwaka lexikhati a murengeli wa ta vurimi a Guvuru bava Nelson Nyanala loyi a hi khamuselaku hi ntirho lowu wa ta vurimi ndzhaku nga na district yi kumele ni xikarato xa ku taleriwa hi mati loko hi bulu naye a hi ka nghana hi nga khomeli magezi hilo anga ikhamisa leswaku chivi kona chikarato ka leswi ndzhaku ka matilawa mangatswa ya ku phangiwa ka ricongo wa save a wu rimegise legi kuma a nyawulo lowu u nga fanungana wu kumeka
3: ndzi vula ku lomuguvhuru ya xirhami lexi swa vonaka ku hi bon ka maortikula na hi landzelela a magezi lawa ya president wa hina Daniel Francisco Chapo a vulaka ku ku kada muti tenki vuni pelimenjo xipandzana xa ku a kuma pelimenjo matsawanyana pra ku hi hunguta ku hi teka mali hi ha xava matsawu le mercado hi swa vonaka ngopfungopfu lomu Guvhuru particular a vila ya Mambone quasi kaiki ntali yonke ya inga kona kuna ni pelimenti kofi kuna ni alfasi hava humesi mali para kushava alfasi hava humesi mali para kushava kofi porque jonke jila hakaya do resto que já famba muito bem ka angu wale ya chirami senu Guvhuru
1: abari mlanga bula na wate chikarati wanga nacho chama fura angu vungo vtimbe utkala kutinga hitona lita da uchukwa
3: Amafora de facto conforme masikwana la ya masikwana na ntsako la una ni problema ya mafura mesmo de verdade porque atiko konke mesmo ka chota mafura então como va hina va dependera hi moto bomba ku itirisa sempre va la mafura então loko va ya mabombeni sempre akuna mafura asivese va tshama masiku yo tala na manga regard timbe ta vona hi ku kala mafura ni zvimwana ka mhaka ya timbewu porque a timbewu la vona va xava maxixi va xava ximoyo beira i depois ya va karatela ku munhu a suka a xava mbewu para ku a yi tirhisa xa swilaveka ku laha ku laveka mesmo ku epa ku ve tshimatshima va hombe va hina va tentara ku va lunghisa mhaka ya ku kumeka a loxa ya ku xavisa timbewu para kota ku vatirhi va hina va jukuma va tikuma timbewu kusuhani
1: timvu va vulavula hi tona a conflict fauna ome fauna bravia vilo mika ku ya timvu va ti wulile
3: leswi i matshamele ya kona
1: a ti
3: kona
1: leswi
3: va sopela kuma hayini van'wani vo ekela masin'wini van'wani vo tlhavekela malampa dapara ku a loko ti chikela yi vona ku na ni chivuraku yi nga ngheni van'wani vo ba tingoma va ba mapra ku ti va tihlongola ma sempre a mhaka leyi kona hi tshima wa kona
2: murengeli wa ta vurimi a district ya Guvhuru na kala vulavula ka mixeni ya mukalaha ka mitirho ya Radio Mozambique longoloko Gichil Murimi loyi a tileko a ta hengeletiwa hamina Armindo Masingo swin'we na Tomas Valoi Gichil Murimi
4: Gichil Murimi
5: a kusukela muvhulu kala wa zihlanga
4: mabulu hi ta vurimi vufuwi byin'we ni magela manene Gichile Murimi.
6: 5 horas e 40 minutos já tkwene chikati chalongoloku kutani mahungu elirimi la chindau.
7: Provinsia yo Inyambane ni masoko ayo.

0: Mangoranyi shibanga basa mangoranyi ba bokiro radio msambeke masoko kuna chiposa cho nyamasi zubaru shigumi kuna no mweji wakatutu gore rosoro shwiri no makura kuna kuna makumabiri no matanatu heo msoro o masoko. Sekretero wa humambo kuna ino provinsi yunyumbani maina Arsene Masing ngu varku prurujira basa kwa nikarishizwa ngu humambo ma distritu kumkuriru kwa ino provinsi kumeningela kuna mabote funyaloro pamwepo Masinga ngu kushpira kwavo kuitira kuteve jazu ya zaka pakwa humambo wao kana numatungelo wao mkati mweji mtanatu jokutanga jorino gore. Tunga miriri o mabasa o home kuna ino provincia yo inyambani nguvaru kwa nika vashiko kano chunguja kuna majimae kuti nga vamwise mkaka ozamo kuna vana mkati mwume jimta natu na ume vashinga wapekeji zimwene so kuhu wakana nomshonga jia jomchabasi ui msoro masoko kwa pi alungutu wapumwe aliku za kubere mwandine Armindo Masinge kumchinjo mbebo kuna Tomas Vanoi ngu virwede kunoti mashire nyingu makwanja anodikana. Radio Msambiki na masoko kuna rino zuwa ru nyamasi mchapasi ajidikani kuti apue kuna mwana mtete anova pakubahwa kuti ndani mwake muto mavanga kuti kuzwa shire zvokuha zvimweni kunja ko mkaka uzamu soko iri rinozorerebesa mbaimbai pano zvino izvi takuti tiwane soko rinoreva kuti sekretari wehumambo kuna ino provinsi yo inyambane maina Arsene Masinge ngu ari kupururujira basa rekunikirishizwa ngo humambo ma distritu kumkwiriro kana nopakati ponyika Arsene Masinge vakava vachibatira vhiki raperare kuna ma distritu mabote Masinga pamwepo no funyaloro ngoza vakaenda kuzvivona nokuzvizwa no obungano vatungamiriro pamutundu zvekuti humambo huri kuwanika ushibata kungalimba weya ngojohurimi kungalimba weya ngojokwashikwashoni vantu mu jehofisa jehumambo kana nokubudirira mukati mokuzauhwa kwamasime mantsva okumwa noku wanikavo kushipuwa mabasa ohumi kuna bungano maina Arsene Masinge vaita mvereketero wari kuna vanyoro masoko vashiita jijongo basa riya rakava vashiriita kuna madistritu aya matatu maina Arsene Masinge wareva kuti vanozviziva kuti zviriyo zvipingo zvinonyanya kuoneka mukati mumatongero mukati makore ano kaveta majimambo madistritu aya achiba kuzorora mukati mokutsvaka mazano kuti kuzo kiri jwezese spingo zvinonyanya kuwanana no varimi kana no bungano rese kwino kwazvo kuna mabasa ohome kwapi bungano rinonyanya kugomba ngakutamika kumshonga jokusiyana siyana. Zvino izvi takuti mukuwo kuti tiverenge soko rinoreva kuti mukaka wozamu mukaka unodikana kuti upuwe kuna vana vatete vashikato va wanisa mweji mtanato jo kubahwa maina shiteri kumbi na kuri tekniku upumabasa ojo home munomo provincia vareva kuti mchapasi unonyanya kupuwa vanana kushingana mtengo izvo waro zvakashata zvinoshatisira ndani yomwana mudoko kuti mwana mutete ato wana ndani yakativangirire kuti izo ashire mushonga jakadenga muchapasi chinodikana kuti chiizwe ikupikaja mukaka ozamu basi mukati mumweji mutanhatu kushinga budirire zvimwene nokumwa yokumwa asvitendereswi kuti ipikejwe mwana mutete ngokuti zamu rina zvese zvinodikana kuti zvipuwe mwanana vangabwe vangojo muchapasi muchapasi unozisa zvipingo zvikuruwane ngokuti pamweni mukuvo ivona pamabasa ohome vanowashira ndumure jishigomba ngomundani ngondava jo muchapasi
1: ama complicação makumekako loko hina he teka mimiri le ya zvipanelana hetirisa ka mwana wa hina hiku amimiri le hinga zvitivisa kuini ka mwanana loyanga hekutswaliwa shoshi ku makwanti dadi muni porque hochela basi elo mukachipane nana hehi metetele nyika mwana wa hina ayemeti ma concentrado ya mimiri lei yitsamsikele kuini zvini zviya ku zvama anya kwa mwana loyaku kutswaliwa wa hingovu fragile non po de hicelete la vijwa ku vi hambana vya ku hambana hambana porque ninga hanye kama quantidade ya ku hunzi santamo ka ngwana wa hina and down non deveria imale vya ku hiteka mimirile ya vipana lana hinye ka vana na lava hi ku tswaliwa porque zwinga zwa mako ma kumeka a ma complications hi maka mimirile ya vipana lana li la ka mafia mamani xa kuna ni ndzulini dziku ini primeira vacina ya ngwana na wa hina a primeira vacina e máfia mamãe.
0: Esteri kumbio pa mbasa ohome muno mu provincia yo inyambane. Muma mchimai wakaba shibuya no mbasa oradu msambika shizwe Salvia Bata. Waleva kuti yena enga mshandi wakaba ashteveja meji mtanatu ashumisa kaka ozamu kuna mwana wake ashinga mpikeji mchapasi. Mchapasi wakaba shumpikeja suri koku kirira mweji mtanatu jia jino kumbirika kuti mwana amwe zamu kana kuti mkaka uzamu basi
2: kusinzisiwa hisinzisiwili porque hitwaliwe hita vikuma maji komu achipitali ama informação manyingi himakuma kuchipitali ni wa médico enfermeiro amitironi ya hina habula ni vangwani wa mamani kuchitiwa ku loku amimiria vipanelana hima hisa ku yini ja mina ndzi tekile ka jokile ndzi nga vikuma ndzi tshamile porque mamani wa mina hi yena nga ka ndzi vuna futhi ndzi bula naye a nga vikaratanga amimiria vipanelana ndzi nyikelile ka n'wana wa mina maji ndzi yo mu nyika depois do período de amamentamento exclusivo ndzi nga wula ka depois ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we a ndzi tekelange ku mu nyika na hi xibebetana xa xitsonga ngopfu nada esa ya minya experience
0: Salvia Bata na kuri mumwe ku majimai ea anoteverera zvese zviya majitekniko mabasa ohome anopekeja akuna majimai anobereka vana tishiguma kumbiriko masoko nyamasi zvinotendereswa kuti tiverenge soko rinofambirana no mbeu mu distrito rogovuru kumkurero kweno provincia yo inyambane mbeu ngoja jirikwanika chizisa shpingo gaka guru ngoti wanotenga mbeu valimi na japelehwa ngo nguva mumwe ko valimi akunyanya kuona ino shpingo ichwale ndi Laura Franke mulimi mkuru mu distrito rogovuru
3: hikuma il fro de braço já o que já aimir já o que já lhe ambeu o que não sei o para o topo produzir e a sanguan e a pagar é atrás para
0: ngonda jo bashpingo ichwari mutunga milo basa o jomali mwa mu district ro govuru baba Nelson nyanala vati zvinodikana kuti kubudirira venimo chako nchako vangakwanise kuzaura nyumba shitoro chimwe chinotengesa mbeu nokuti valimi vanonyanya kufamba mpimo zinji kuenda kuna madistritu amweni kana no provincias kuti vaende kutenga mbeu ikonayo vanoenda kuwana mbeu jika mmere
4: kati mbeu la vona vaxava maxixi vaxava ximoyo beira i tipo zya va karatela ku munhu a suka a xava mbeu para ku a yi tirhisa xa swilaveka ku laa ku laveka mismo ku epa ku ve tshimatshima va hombe va hina va tendara ku va lunghisa mhaka ya ku kumeka a loja siya ku xavisa timbeu para kota ku vatirhi va hina va jukuma va tikuma timbeu kusuhani
0: Vereketa kwa Nelson Nyanala na kuri mutunga miriri umabasa ujomari mwe mudistritu rogovuru ashibu yango jo mbeo kana no kuhisa navo no mvuo jino vango mlambo wa sale. Basi, taguma kumbiri kwa mazinji o nyamasi chiposa mwena masoko mambitere nyumangwa na shpiro nyamasi arungutu wapo mzawa uveri mwandine armindu masingi. Tomas Valoi kwa nga kumchinji mbeo putunoti mangwa na nyaka na kisisa shukuru kwazo.
5: Provincia yo inyambane ni masoko ayo.
6: Bongili wana kulore Armindo Masingi na Tomás Valoi. Amanzi kuhima 5 horas de 40 minutos kutaveni mangwani mahungu la astichini ilirim la jindau. Mtiru yasi mama la haradi Msambiki emisora provinciale inyambane. Jale jawachiki komba 5 horas de 50 minutos. Américo Mukumba agonzela matimu ya siku.
7: Matimu ya siku.
8: 10 de agosto, walembe ga 1932, hi alakanya kutuali waka mutsalu wa Shtokozelu Patsi, mutsalu wa Mahungu Rui Nofli. Musangula matimu ya siku, malumandlini kamina, Américo Mukumba, Luiz Batista, ikawubasup gamchini. Rui Nofli. Itualilu hi 10 de agosto, walembiga 1932, luma província ya Inhambane, Dzongene, katiku ga Moçambique. Rick Nofli e Gonzili Lourenço Marques, nyamutlalil, dropen ga Lekamaputs. Nakona, ve ayatatisala a Jigonzo, a dropen ga Johannesburg, África Dzonga. Rui Knofli ibe Morangeli wa newspaper a Tribuna kusukela 1974 kala 1975. Hilumka tautsalga mabuku ingena hi 1959 loku a paluxili abuku angagichola ku o país dos outros. 1971 kala 1972 yena na João Pedro Grabato babe batsala nuku paluxa Ashtokozelo Juningi. 1974 ibe a toliwa kuya aya terelaka tlangano wa umbano wa matiku Nações Unidas a Nova York ikataraliga tautsaliga Mahungu. Rui Knofli iwataluza autome e 25 ka dezembro olempiga 1977 a Mboweni tkwiniga Portugal. Mwengse tinyamuntla i 10 ka agosto ikhlele kala lembiga 1932 e alakanya kutroliwa ka mutsalu wa Shtokozelo Patsi, mutsalu wa Mahungu Rui Nofli. Amatimulawa malongiselwi matlhela mahlautelwa hamina Américo Mukumba Luiz Batista ibaso pela mchini.
7: Zile amatimu ya siku.

basi mwingi si warad msambiki ngongora hakani gusasaga ne asun francisco na ketu larsu shao kinya mitsini na ketu hinaona ngambe kumasukuma andria gutsanu kwadi na ketu sasabunya sadi matumuni makategwa

Bonge disandra ngokove udita he ukisela nongro kuwa wansikati ni kuanzi. Chikati za sezora jini 57 minutos na kusinga kali mahungu.

Guimarães Laurinda, um fulo muno 10 de agosto de discutiu a se insana com covid de tido quarte em cama o tido covid cuchone camoia ambi no covid cuchua matianzuma amoa de dropani da inimbani e calculanda baixo baixo paco matimela em cama e matiava manatsuka cama chisima coi machiwa muchihinga cha usiku atimutsenu hina simama na chikupanga la tangu uchenji wa ditukuda da Msambiki ayu hino ramba kukua dohora nadiwa dinga vele kwa ngu ka ditukuda vintishu wa agosto nchi mauwa dina tanganisa madembi vele kudika singu vintishu wa agosto wa dembe da mil 1987 januwa drupani da Maputo akule de Huleni B atseyo na dini tanga ya nkanu wa madembi ni mararo akatidi kuemba chichini. Panikuwa adzividi ngutu nguka madembi uluka dini za seti wa madembi anga maneka kama palisana yokata yombomba ngu fama show hawa anga humelela nguka ukalu wa umbidi. Uchenji wako mwendo di dishkuda wako do kata di danigwe bava juwish hawa di dishkudiwa dingadini di gumi dati ndandu ni timbidi pafunete di ngutu ka di dishkudiwa vambeva embi wakufana ni Oliver Style, Tabazil, Neyma ni Mr. Bao kanikuwa kule kamuamu ditukoni tindandu tiwa tive tichichai wangu tuwawe achimaka ambi maspetakulu kama ambi matiku ya kufana ni Portugal, Alemanya ambi ni ditiku da Joni tatineni tidinga ditichita nguku uchenji unga chai wangu tu unga zi wangu tu unga vumisa ngutu imbiua nguliwa kasinguwa kona awe himbi uchenji uwa unga chai wangu kadembi da dosh mili za sish wamba ngu uchenji wa Lorena Nyati kanukuwa kaina mbachaya awehembi nguku ana ni timbi tindantatingu ngutu angamaneka chichaya kufana ni nitafamba na wena ni wawena na bonga wena ni timbi atukunkuhela kuchaya liwa lokene shita uya.

0: Irokide hawa ina kombe la kuchurula ingisi ndani ka kuvichi kutisela matimu.
1: Matimo aditsiku.
2: Dez wa agosto kadida mpida mili kinyendush Bartolomeu Dias ngene angapaneka chajika ngudikati dokata aniwa Cabo das Tormentas. Insana kakovi adidi achajika niwa Cabo das Tormentas Bartolomeu Dias ama nikida chitumela kaditiku da Portugal na adini nsena nkihanu wa vatu nivambidi ahawa angadi achishuwa kuwea chakamusela atiwa lifumba lingamaneka lichizimbili satona kankoma Don João kasi inkoma Don João ngeni angamaneka achikomba kutsaka nikube achiduka ngutiwa angamaneka achikamuselwa na adimanekida chiwomba toto kene ngunzila iwa kuna sikota kubibwana wachimaneka bachienda kala ditikuda India nguhawa kalitsaku angadinalo Don João ngeni angamaneka achikamusela toto kene dina da Cabo das Tormentas difanlo kuvedi chichichwa hawa dinamaneka lichidzumba Cabo de Boa Esperança Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias ngeni angave adimweyo wa kutsimbirana mtungutu nita matini wokhata mkwema kadi tiku da Portugal ekuka masekulu 15 ahawa ngamaneka chipatana ni vambi vabatsimbitisi vatingalava va tsimatsima wakufana ni Pedro Alves Cabral. Bartolomeu Dias ama nikida chilusa utomi dugumi da madambi ndimwedu insana kakuvi admanikidi achitumbula Cabo de Boa Esperança kwana hawa kakuvi ngalava ayuwa ngadi kayona ichimaneka ichibopomela mbimusi angadi achihelaketa Pedro Alves Cabral ayuwa angadi achishuva kudziva ditikuda Brazil. Nguka 10 wa agosto kukadembe da 1920 kukona kungamaneka kuchisayinwa chitumelelwani achiwa chingamaneka chichidanwa ngu Tratado de Serve aniwa França. Chitumelelwani cha Serve nguchona chinga maneka chichisayinwa na chichikumba matiku ayalena manga maneka kanyipi yokhata ya matiku yombombongo Primera Guerra Mundial kumweko ni mfumu wa Turkiya Otomanu. Chitumelelwani chiwa chimanikiri chichisayinwa ngukugwita kanyipi yokhata mwendo Primera Guerra Mundial kasi kachona chitumelelwani chiwa chichi kamsela tuwa tokene kuchifanila kuvi kuchigwita atiwa tingati chidano ngu Imperio Otomanu kuchisinziswa kambi kulitiku da Turkiya dichimaneka dichiningela tifanelo kasi ta kusholola matiku wafana ni Asia Arabi hambi kambi ni upemba ka ditiku da hambi Afrika maka imweyo inga ambasikota kuvi chitumelwa ngu ditiku da Turkiya. Kama timu ya kulumba lichikudiwa damhunu himanikidi chiku alakanyisa ata ku Bartolomeu Dias ngena nga maneka chajika ngulikati dokata aniwa Cabo das Tormentas mwendo Cabo de Boa Esperança nguka nchima wa agosto kadembe da mili kinyentush himanikidi chiku alakanyisa kambi ata kungu 10 wa agosto kadembe da 1920 ngukona kunga maneka kuchisayinwa chitumelelwani cha kuwombawomba ngukurula ka Imperio Otomano ambikambi ni matiku ayalena mangabe madimuwa ka nyipi yokata wombawomba ngu Primera Guerra Mundial kasi chitumelelwani chiwa chimanikidi chichisayinwa ka ditiku da Fransa. Matimu ya ditsiku da munu mama nikide machibalwa ni kushisame ya tuangu Paulo Masangu Luis Batista adi ni waka michini.
1: ingiside matimo aditsiku.

Iso leso ke fanele ku emahlweni ku va mhlayisa nga mhlayisi hi nkaka wa tiakatinari ko sa ikona ane ku tisola leswaku titani swin'wana hi na vinti moreshi 20 minuto sinzeni ka 10 minuti tava hi ramba mon ka novela akuva hi tisela xisembisi xakwe xa ku va a tsokovetela mahungu ya switichi leswi a wu na ri ka swona ndzeni ka xitiko xa Dzongeni.

A swi tshembisi na katsongo ku vanga mucinca nsati wakwe hambiloko swikarhati swo biha, kambe a ta lavetela hinkwaa tindlela ta ku va a lulamisa matshamela ku va swin'we va longoloka. Mabela lawa ya Nelson Tivani nkaringana 20:24 xitsutsuma kongoma lepani mayiraka manyisa ya rhamba Fernando Mavutana. Fernando Mavutana vito rakwe ra vuchaya a nga dekedeka laha hi kona na chava ku vulavula hi vanhu. Ya swi kahle leswo vulavula ta wena handle ka ku va u heta nkarhi ku va u vulavula van'wana.

Lipelile. Holo dwata mafumela ni minzelekano tikweni, atsatsiya murangeli muntswa wa xifundza nkulu Gaza, akuva ava ni ntirhisano unene ni swiyenge swin'wana swa mfumo. Vurangeli la xifundza nkulu Maputo li tiyisa leswaku tiko la Musambiki li le ka matshamela manene ya kuva li hlengela ka mintirho ya ku hluvukisa tikonkulu Afrika. Mhaka ya ku hoxela timfanelo ta vusati ka vatsongwana hi vindlavindlekisa mintamu ya vuphoyisa xifundzankulu Maputo na Inyambani. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetela vusiku bya nyamuntlha musumbuluku 10 August 2026. Mpangalatiwa hi Monica Novel ka vubindzuli ni vukombisi la nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Maguli. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene.

0: Lipelile. Hoyo hoyo muyingiseto ku rhandzeka wa dzongeni ka tiko. Hi sungula nongonoko wa hina wa mahungu hi ku vula leswaku holobye wa ta mafumela ni mindzelekano tikweni Innocence Mpisa a tsatsiye murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza a ku va a va ni ntirhisano wunene ni swiyenge swin'wana swa mfumo. Mahungu mata na Alfred Muyanga.
1: Holobye leyi hanyelaka ta mafumelo ni mindzelekano yi karhi yi tsatsiya murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza na hambihi swin'wana swiutwanio swa ta mfumo ku va swi ni ku tirhisana kunene ndzeni ka ku va ku talandziwa emakungu ya nhluvuko ya ta mfumo. Innocence Mpisa a vulavule marito lawa muvhulu lowu na a ri karhi ya kombisa murhangeli wa tiko ka mintirho ya ku va ku kombisiwa ka xitshungu murhangeli muntshwa wa mfumo wa xifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna loyi a se vaku xitshamo xa Margarida Mapandzeni Nhlongo a kombeleke ku va a tshika a ku tirha. Holobye Mpisa loko a le karhi ya vulavula eka wukula Radio Mozambique a ve a xungeta leswaku murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza a fanele ku va a kumeka tlhelweni na tlhelweni na tirhisana ni xitshungu na hambi hi ka swigenge swin'wanyani swa ta mahanyele ndzeni ka ku va ku ta ve ni ku va ku kumiweka a nhluvuko xifundzankulu Gaza.
2: O vosso trabalho exigirá excelência igualmente a coordenação com vários setores de atividade com os senhores administradores distritais e a realização de ações de complementaridade com os presidentes dos conselhos municipais assim como articulação com os órgãos centrais.
1: Kati murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna loko a le karhi ya vulavula a swiungetile leswaku a ta tirha ndzeni ka ku va a na byalisa ta matirhelo eka swiyenge xa ta mfumo lana a tijokelaka ku va a lwisa ni vuheriki lomu swibedhlela ku lwisa vuheriki lomu aswikolweni ni ka tindhawu tin'wanyana ta ta mfumo na a swiungeta leswaku hi mpatsano swa lisima ku va ku ni mpatsano xitshungu leswaku va ku ta hluliwa a xikarhato xa vusweti xi vonekaku swifundzankulu Gaza.
3: Sonhamos em ter uma classe média robusta para reduzir as desigualdades sociais. Queremos uma administração pública ao serviço da população. Os hospitais, as escolas e todas as instituições do Estado devem servir o interesse da população. Não iremos tolerar a corrupção, não iremos perdoar a todos aqueles que, de qualquer forma, tentar humilhar a população.
1: Kati khale ka murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapandzeni Nhlongo loyi a tsukuleke a ku tirha na ku hundza a ntlhanu wa malembe na rin'we ni hafu a ve a swungeta leswaku hambileswi ku vonekeke swikarhato a swi kotile ku va fambisa mintirho ya mfumo hi laha swi lavekaka ha kona na a ri karhi ya kombisa yin'we ka yona.
4: Alguns conseguimos transformar em realizações concretas, mas outros ficaram por implementar por razões que não são de domínio público. Entre estes sonhos, quero mencionar a criação da Agência de Desenvolvimento do Sul, destacar a Conferência Internacional de Investimento.
1: I khale ka murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapandzeni Nhlongo loko a le karhi ya vulavula ndzeni ka mintirho ya ku va ku kombisiwa a murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna. Mintirho leyi i ve i rhangeliwa hi holobye ya ta mafumele ni mindzelekano Innocence Mpisa laha le karhi ya kombisa muchavisekinkulu wa tiko la Mozambique.
0: Loko hi suka aka Gaza hi ta doropeni la ka Matsolo lomu vurhangeli la xifundzankulu Maputo li tiyisaka leswaku tiko la Mozambiki li le ka matshamela manene ya ku va li hlengela ka mintirho ya ku hluvukisa tikonkulu Afrika. Hi endelelo hi wu kuma na Domingos Makalani.
5: Hakunene namuntlha haleni wa xifundzeni xa Marakwena xifundzankulu Maputo ku haxiwi mintirho ya ku tlangela siku bya SADC nhlangano wa matiko ya nyingitimo ka tikonkulu Afrika. Siku byi ta ka tlangeliwa hi 17 ka Agosto leyi a tsutsumaka mintirho ya ku va ku haxiwa vhiki bya ku tlangela munhu makume ya malembe na nhlanu na byin'we na ku vumbiwe a nhlangano lowu wa SADC Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ku fambisiwile hi mukombisi wa mfumo wa tiko ka xiyenge xa timhaka ta handle ka tiko ni mukombisi bya vana va tiko lava kumekaka handle ka tiko bya Mozambique Maria Manso. Kamenoko Maria Manso hi loyi a veke a tlhamuxela leswaku tiko bya Mozambique hi lebyi yaka mahlweni hikuva byi tibekisilile ka ku va byi bekisa matshamela manene ya ntirhisano a xikarhi ka matiko ya tikonkulu wa Afrika. Maria Manuela Mas, hi lwi na kona tlhomxile leswaku ku va leswi swi koteka tikweni bya Mozambique hi lebyi nga ka byi yisa mahlweni mintirho ya ku hambanahambana swa nga xifaniso tikweni bya Mozambique hi lebyi byi yisaka mahlweni makungu hi ku va ku helisiwa timhaka ti vangiwaka hikwalaho ka ku cinca ka tinguva hi xiyimo xa matiko ya nyingitimo ka tikonkulu wa Afrika na koni. Matiko bya Mozambique hi lebyi byi yisaka mahlweni makungu lawa ma kongomaka ku va ku helisiwa vutsevi handle ka nawu hi xiyimo xa minambu ya nyingitimo ka tinkunkulu wa Afrika. Maria Mansu yingetile u hlaya leswaku tiko bya Mozambique byi ni ku navela leswaku nhluvuko wa nyingitimo ka tikonkulu wa Afrika a ri lowu vonekaka ka matiko hinkwawo ya mbangulo wa SADC. Aka ntirho lowu wa ku va ku haxiwa vhiki bya ku tlangela muno makume ya malembe na ntlhanu na byin'we na ku vumbiwi nhlangano wa SADC hi leni ku kumekeke a mukombisi wa mfumo wa tiko xifundzankulu Maputo hi Rikish Bonzes kambe na kona hi Rikish Bonzes hi lwi a hleke leswaku a xifundzankulu Maputo lexi nga kazi xi hlengela hi nhlayo yikulu ka ku va ku ta hluvuka matiko ya tiko ya nyikitimo ka tikonkulu wa Afrika hikwalaho ka matshamela ya ku va xi kumeka na xini switarato leswi ku swi tlhekatlhaka a bindzu bya ku hambanahambana lebyi kongomaka tikweni bya Afrika Tool, Eswatini, Zimbabwe nambi na Malawi. Nakoni ku kumekile ka mintirho leyi muzengelo wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loyi na yena a veke a hlaya leswaku a ku va Mozambique a kumeka na ka mindzelekano ya Afrika Tsuli nambi na Swaziland hi leyi ya tikombisaka swa nga tiko byi nga ni matshamela ya ku va byi hlengelaka ku va ku ta hluvuka a nyingitimo ka tiko nkulu wa Afrika. Mintirho leyi ya vhiki bya ku tlangela nyingitimo ka tikonkulu wa Afrika leyi mi ta ka yisiwa mahlweni na kunene mi ta gama hi siku bya 7 ka Agosto yi lweyi hi nga ku yena.
0: Hi nghenaka ta vugevenga mhaka ya ku hoxela timfanelo ta vusati ka vatsongwana hi vindlavindlekisa mintamu ya maphoyisa a xifundzankulu Maputo. Mahungu na Veronica Sidumu.
6: Tatana mun'we wa munhu wa makuma malembe ya ku velekiwa a kumeka mavokweni ya maphoyisa ya xifundzankulu Maputo na hehliwaka ku va sindzise ku famba masangu a vana va yena vambirhi va mahahla a munisipi wa ka Matsolo. Tanihi ku vula ka mintamu ya maphoyisa, vubihi lebyi a byi endla mutini wakwe lala vatsongwana lava va nga tshembisiwa ku biwa kumbe ku dlayiwa loko va tshika va mangala mhaka leyi. Hikwalaka ku chava vanhwanyana lava a va hoxeliwa va miyelile hi ku sivela ku va va nga endleliwi tihanyi hi tatana wa vona. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carmina Leiti a solaka mhaka leyi a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi maphoyisa ma karhi ma tirha ku va tatana lweyi a hlamula ka mhaka a hehliwaka yona.
7: Ka provhinsi na ka Maputo ku ni mun'we wa bava kwale ntlhanu wa malembe a nga swi kota ku a pfinya vana va yena va mahahla va 17 ya malembe a loko a swi kotile lepoxi hi na maphoyisa loko swi tivile swi kotile ku hi famba ya mukhoma a bava loyi a nga yali wa confessara swa ku a maya timhaka leti ni mbala swa ku hi dia 1 ya Agosto mun'we wa koho a li ku zinyana a hlantswa swikwa loko a hlantswa swikwa papa ya ku a mu vitana a gama ku inatani la a n'wana ku mi jaha swi tiva yala papa ya ku a gama a mu insistila a mu viola ra forsa a mumbenyani wa n'wana wa yehe hi dia 2 ya weti leyi Agosto a swi kotile ku a li ku a ri tona a ti lunghisela pela ta kota ku famba xikolweni a papa ya ku a mu vitana kutani lani a n'wana a yala papa ya kona a mu forsala a mu sindzisa hi ntamu papa ya kona kumeka a set ma xikwadra xa D3 para kota ku responsabilisa.

0: Então, e na polícia, como às vezes, quando entrou, como eu, com a fiscalização, a estar atuindo, desconfiar, desculpa do Willico, como eu entrou, e como eu abavaluei, me droga ali. A Jalil, Lucumeca, a Marcela, já distrito lá com a Manissa. Para contar com a responsabilidade do eu que vem dele. Nem para achar a droga de lá, transportar lá para si. A Maputo, para transportar a Maputo, para contar com a chaviça. E na Antilóia, ele vai com a famba a chaviça, no Kudzaia, a Surumalil.
1: Moni koma unga ma poisa shfunzan kul maputu karminia leiti nin katsa kanya minti wilanzweke famenika ku hela ka viki
2: mhaka ya kufana yi humelele xifundza xa hun'wini a xifundzankulu iNyembani yentelelo na Ameri Kumukumba.
3: Nuna mun'we loyi a dayileku a n'wana wa 5 ni 2 malembe ka hun'wini i nuna wa 5 makumi ni 2 malembe i daya n'wana swisukela laha ka guwa va nga ve na gula mutini a wusikweni kala loku wa swi tiveki swigelo swi maheleke ku a daya a n'wana loyi kambe aka hun'wini mun'wana wa nuna loyi a nga mahlweni ka maphoyisa PRM na a lombetiwa ku ve a pfingile n'wana wakwe va landza masangu a tiyariti wufumani wa kusukeleka maphoyisa lomu iNyembani ku cica xitshungu leswaku xi sawukana ni timhaka ta ku fana ni leti
4: tatiwokari wa 30 wa madembe a yo nga maneka xipfinya monana wakwe wa 6 wa madembe kambe timhaka ti timaneka mama wakwe a dikhukhile ku ya ukhalo i maneka xiprovetara ku pfinya n'wanana wakwe kambe maneka nkama wu adingodwe kasi kota ku fixamula ngubihi wa nga uma manekile kambe nisosao ya tatiwa 40 wa madembe angadaya mwanana wakwe achitumisa ndonga ayunene angodwe kasi ekota ku shamula ngubihi wu a nga uma
3: akuvhuru majaha mambirhi lawa ma nga khon'wa ni swibamu swimbirhi handle ka nawu u nga tirhisa swibamu leswi kasi ku hlota a swiharhi
4: mana tito vaho vathu vambidi va 21 32 wa madembe va nga ngolwa nkuva vadimanwe ni sibamu kambe sibamusiwa va chisitumisa kasi ku xota i ku kumaha kasa furtiva ni vona va maneka valingodwe kasi va tikota va na kota ku xambula ngubiva vangauma
3: hi lomu ka tinghozi ta mimovha a zavala ku ve ku luza wutomi munhu wun'we a nga gandliwa hi movha
4: hi ciya ka district ya zavala hi vile ni mhangu ya movha ya mwanana wa nova wa madembe nge manekiwa xipepo ngu movha kambe timhaka ti ti mahikili ka zona ili ya xikoroho aha ku nga maneka mwanana wa a chizama ku chatuka xitarato ngu tutuma kambe movha wuwa u chita ngu dembe didawa a wu nga maneka ngu chipeka iluza wutomi ka ukhalula hi xilo ku kombela tito vatsibili va switarato vatsibili swa movha va yi vona timhaka ta velocidade va si tutumisi ngu timovha ni vona vathu loko va xilo chatuka switarato mi maneka va xi prestar atenção, kasi se maneka vai surpreender um movo.
3: Magizu ya adere tu ufumane osikeni gama poisa lomu iNyembani inakulore.
2: Na kuendleka leso, munhu wun'we akumeka mavokweni ya maphoyisa hikuva akumiweni xibamu handle ka nawu. Mahungu na Faustino Sidumu.
5: Nuna wun'we akumiwile hi mapholisa ya tiko lomu xifundzankulu Maputo nswauka ku va akumiwile ku heleni ka vhiki bya tolo na ani xibamu xa muxaka wa pistola amugangeni wa ka khongoloti kolo munisipi wa ka matsolo tanihi ku dzungula ka Carminia Late munyikeli wa madzungula ya mapholisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo nuna lweyi a ta va a yivile xibalisa lexo hi novhembre wa lembe bya kalitiki lomu faka a tirha kone swa nga siguransa na a xi tirhisa ku va a hamba vudyambana bya ku hambanahambana a migangeni Carminia Late a yi nge ta hlaya leswaku ku khomiwa ka nuna lweyi swi kotekile hikwalaho ka ku paluxa ka xitshungu
0: a polícia tomou conhecimento através de uma denúncia. O mesmo é indiciado no crime de porte ilegal de arma de fogo.
1: Maphoyisa ma tivi mhaka leyi hikwalaho ka ku paluxa ka xitshungu yena a hehliwa ku va a ni xibamu xa handle ka nawu a xi tirhisa xibamu

0: Mulesho kuva endla ku gevenga bya ku hambanahambana atindleleni. Nuna lweyi a yivi xibamu lexi ka khale ka mulungu wakwe ka muti swa nga mu voneleli lomu a nga ha tirha kona. Ka nkama wa sweswi maphoyisa ma karhi ma tirha a kumakuma ntiyiso khale ka mulungu wakwe. Ka nkarhi lowu ku karhi ku landzisiwa minawu a ku va tatana lweyi a khatisiwa. Yena a kume mubarakena mugangeni wa ka Khongoloti nkarhi a nga nwa byala lana vayaki tiku va mu voneke ni xibamu hi xihatla va tiyisa maphoyisa ma tsutsumeke ku ya ka ndhawu leyi ndzhaku ma mu khoma.
1: Carmen ya leiti munyikelo madzungula ya mapolisa ishi msha shifundza nkulu maputu ne kukomiwa kanuna umwe lwefaka ane shibamu handle kamfanelo.
2: Inkomu sinene Faustino Sidumu. Shingisha taudawa shifundza sha guvuru shifundza nkulu inyembani. Shikomba kutsaka hekola kakuyesha kanshla ya van lava komi waka hima vadi ya dzedzedze. Hanzu wa mintiru ila nzu waka kamu gangalo uya watiko. Yentelelo na Armindo Masinge.
3: Kukariku hunguka tihlayo taubadzi ga dzedzedze a distritu ya Govuru Nwalunga provincia ya Inyambana hikwala haka kulandzisiwa tingela tauvikeli ga ubadzi legi aku tsemelela majani la makumeka kulumbirisini kati yindlu aku susilala azikotela lezi lumu atisuna ati tsalele na ukona imitiru leye imahiwako hiurangele gataudahu a distritu ya Govuru kota hiuleleko Nwalunga provincia ya Inyambane amuregelo taudahu wasati ni usingarele aguvuru baba Mashama Nelson hilo yate kungalo hikwala kakulanziwa kamitirulei kuvi kuoneka kutseliliwa ubaji gazedzedze kavatenda vakuringana mazana manharu nikano makumi ni mungwe hlailei ikomba kukulanzako hikumi naro maprosentu loku faransiwa ni lembe gionzile kukungawe kungena lumuzupitali na vakale ubaji gazedzedze avatenda vakuswa nika kharamazana ni manharu ni kharamakumi ni manharu ni khandimune wa vabadzi lezo kalembe gihunzileko hungu kota hulileko givikinyikwa kamtiri wa Rad Msambiki ha Mashama Nelson murangeli watauda wasate ni usingareli aguvuru
4: koma redução menos de 13%. Isso é significativo para nós como setor saúde e também estamos ainda a continuar com as atividades a nível.
3: Hakunene ukari kuoneka tiro lowu na hitivisa kamile zvako kuve kupakeliwa amichikitelo ya kutifikela ka ubadzi kutandisuna letiti vangako aubadzi gadzedzedze hikona kambe hi vagunzisa avahanyi vaguvhuru ku amichikitelo itirisiswa kuyini hiku loko munhu anga tirisi a muchikitelo idatsuka a lunwa hitiswa.
4: Como queremos que as comunidades, na verdade, usem de uma maneira correta as redes mosquiteiras, não usar de uma maneira inadequada, de modo que haja essa proteção eficaz do vetor que é o mosquito.
3: Kulaula ka Mashama Nelson na kuhi murengeli wata udahu wasati nusingarele a distritu ya Govuru Nwalunga provincia ya Inyambane.
2: Se imanene matshamela ya mati a baraje la pekeno jlibombu ndzaku ka ntirho landziweke hi tintlhari ta Rasul wa ku basisa ndhawu liya yi humesa ka mati akuva matirhisiwa hi xitshungu kun'we ni lo masin'wini. Fernando Sidumu.
5: Tintlhari ta Arasul hi leti ti tirheke ku fambeni ka mavhiki mambirhi ma hundzeke akuva ti susa enkuxi lowu u nga karhi wu voneka enambwini wa baraji la Pikenu Zilibombos kule exifundzeni xa Buwani. Hikwala ka sweswo sweswi swa koteka akuva se ku pumbiwile emati ma nga ya xixiwa ya 31 meters cubics per segundo ku ya fika ka 7 lawa sweswi ma nkarhi ma chululiwa swi nga ndlela ya ku kombisa leswaku a ma tshamela hi lawa se manene tanihi ku vula ka murhangeli wa ku vonelela a baraji la Pikenu Zilibombo Jean Mitimba. Sweswi hinkwawo a nkuxi lowu hi lowu se u khukhuziweke u ya vekiwa etlhelweni matshamelo ma endlela leswaku a mati ma kumeka na se ma basile akuva ma tirhisiwa hi xitshungu hambi ni ku va ma cambalata emasimu ya varimi va miganga leyi yi nga kusuhi swinene ni barajeni lele la Pikenu Zilibombo.
6: Nhlaswa kwa nkuxi lowu loko ku gama timpfula loko ku gama timpfula timpfula leti ti hlantswe a misava misava leyi amati lawa ma khirikeke maya nandzeni wa hina laha bya loko ma fika ma thangana laha a nandzeni ma nga kumi ntamu ma endla leswaku wankuxe lowu u kuma ntamu wa ku humila bya leswi hina hi nga endla swona mayelana ni vavoneleli va mati lawa hi endle leswaku hi engetela mati la barasi la a ni tshakaka ku hi tivise xitshungu swa ku hi ta engetela mati hi engetele mati hi ntsengo wa ku pimeka bya mati lawa hi nga ma engetela lawa a ma endlela leswaku pra hi susumeta nkuxe lowu a nkuxe lowu hi wu kotile ku wu susumeta so a hi wu susumetanga leswaku hi wu susumetile swi helile e-e hi ku nkuxe bayisa mati ma nyima a nkuxe lowu ta tlhela wu tlakuka wu ya henhla zaki hikomu a hi na mati ya ku pa ya manyingi pra hi gaxitara kusukela ka sweswi ya friend hi ta vonelela nambu wa hina lowu laha hi nga ta vona swaku nkuxe wu ya wu tala hi ntamu hi ta beka vanhu leswaku va ta kokovisa nkuxe lowani a nkuxe lowani wu tshama a tlhelweni ka nambu wa hina
5: marito ya murhangeri wa barasi la Pikenos Lebombo Jean Mitimba loko a tshembisa leswaku ankuxi lowu nga karhi wu voneka ku fambeni ka mavhiki mambirhi ma hundzeke se u khukhuziwile u ya tshama ematlhelweni ka nambu lowu wa Lebombo matshamelo ma nga veka khombyeni vutomi bya vanhu ni mihandzu leyi i bindzuliwaka emugangeni lowu wa xifundzeni xa Buwani
2: na ku endleka leswo varimi va xifundza xa Guvhura xifundzankulu iNyembani va vindlavindleka hikola ka ku pfumaleka ka timbewu ni ku va hi makhambi man'wani va xaviseriwa timbewu ti hundzeriweke hi nkama hi tlhela hi rhamba Armind Masingi ku va a entelela a mahungu lawa
7: a district ya Guvhura ku ni xikarato xa timbewu timbewu leti a ti xavisiwaku na ti hundzelwe Laura Frank munwe ka varimi loyi a tikungalo wa tshuka kumana ni xikarato xa ku a hundzeriwa hi nguva hikwala ka kungana a xava timbewu to kala ti nga mile loko timila a ti tsakisi
8: hi kuma hi fod de bras xa loko hi byala imile xa loko u byale a mbewu u rindzela ku imila pra u ta produzile u phaya mbewu a imile u masema ya ntirho u ya sayin'wana u ya phaya kambe a ya traso pana
7: a murhangeli wa ta urimi a Guvhura Nelson Yanala i tingalo ina lexi xikarato xa hombe nguvu va kumanaku nacho leswi lavekileku ku wakiwa ku kumeka kun'wanya mabindzu a nga swi kota ku a ku waka xitolo xa timbewu ku va tikumela laha kusuhani handle ka timbewu to nga na ti hundzelo vona va khuba mipfhuka yo leha va ya ka man'wana maprovhinsi hambe madistritu kasi kuma a timbewu
9: ka timbewu laha le vona va xava maxixi va xava ximoyo bera i tivo xa va karatela ku munhu a suka a xava mbewu para ku a yi tirhisa xa swi lavekaka ku laha ku laveka mixmu ku epa ku ve tshimatshima va hombe va hina va tendara ku va lunghisa mhaka ya ku kumeka a loxa siya ku xavisa timbewu para kota ku vatirhi va hina va jukuma va tikuma timbewu kusuhani
10: a timvu va vulavula hi tona a conflicto ome fauna bravia zilo mka kuya timvu va tiwulile
7: Nelson Nyanala na ku hi murhangeli wa ta urimi a distrito ya Guvhura n'walungu ka provincia ya iNyembani
2: masiku mataka vatirhi va xitandelo xa le Banyini va ta va ni tiyindlu ta ku humula ka tona ndzeni ka makungu ya nhlangano wun'we wo kala u nga lumbi mfumo u tibohelaka ku cela a nghwedla ya ku nyikela mati ni ku khuleketa amagezi ka ndhawu liya ya ku hlayisa a swiharhi hi entelelo na Alfredo Muyanga.
11: Peace Park Foundation xiwubya ni xi seketelaka hikwala ka timali emintirho ya ku hambanahambana xi tembisa ku va xi ta nyikela ka malembe mambirhi lawa ma taku ntsengo wa 500,000 wa madolari ya swimerika mali leyi loko yi cinciwa yi nga fikaka ka ntsengo wa 31,000,000 ya timetikali ka ku va ku seketeriwa mintirho ya ku hambanahambana ka xitandelo swa le Banyini mali leyi kongoma hi ntshimatshima ku va ku yakiwa a tiyindlu ta ku va ku humula kona a vavonelele va xitandelo ni van'wani vatirheli va xiyenge lexiya hambi ku va nakona ku wisiwa a swiharhi swintshwa ndzeni ka xithandelo swa le Banyini. Mukombisi wa Pigs Park Foundation Mozambique loko a le karhi ya vulavula swi ngeta leswaku handle ka ku va ku yekiwa a tiyindlu mali leyi nakona i ta kongoma ku va ku xaviwa a switirho swa ku vulavula ha swona hambi ku va ku endlisiwa tawu ya velela mati ni gezi a xithandelo swa le Banyini. Bartolomeu Soto nakona swi ngeta leswaku mali leyi mi nga ta va yi nyikeliwaka masiku lawa mataka yi ta pfuna ngopfu swinene ka ku tlakusa a ta wuvhakachi ndzeni ka xithandelo swa le Banyini leswaku va ka masiku lawa mataka xithandelo leswi ha swoce xi swi kota ku va xi fambisa mintirho na xi nga ha yimeli ku va xi nga seketeliwa hi timali.
12: Para o corrente ano de 2026, temos disponível um orçamento de cerca de 23 milhões de dólares americanos para apoiar a continuidade das operações e do desenvolvimento dos quatro parques, incluindo as áreas de conectividade ecológica na área transfronteiriça do Grande Limpopo.
11: Marito ya mkombisi wa Peace Park Foundation Mozambique Bartolomeu Soto loko le karhi ya vulavula hikwalaho ka mali leyi va nga ta va va yi tirhisa ndzeni ka ku va ku seketeliwa a mintirho ka xithandelo swa le Banyini i mali leyi fikaka ka ntsengo wa 31 million ya timetikale.
2: Hi ya yi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa mahungu hi gemeta mahungu hikuva hi rhamba Nikolau Mukhavele a ku va vulavula hi ku lulamisela mitlangu ya vatsongwana va xikolwe yi nga ta endliwa a xifundzankulu Nyembani.
13: Nhlokanyisi wa ntlawa wa Shadre Jilwe ya vulaka leswaku swi ta mi karhatela ngopfu swinene ku veni a kuma vabeli lava va nga ta va va kombisa xifundzankulu Gaza ka ntlawa wa ugamu lowu nga ta va wu kongoma Nyembani. Mhaka leyi yi ta hikwalaho ka ku hinkwavo vabeli lava nga na wona hi lava va kombaka na va ni matshamelo manene va dyondze ku enela nakambe hi lava va kombaka ku ve va wupfile ku ve va tlanga mintirho ya Shadre Tani hi marito ya Jordan Matavela a vula leswaku se ku endliwile mintirho ya ku ve va dyondzisiwa ni ku ve ni va betheliwa leti yelanaka ni mintirho ya Shadresh kambe ku fika nomu lowu hinkwavo va kombana va wupfile nakona va ni hinkwaswo leswi swi enelaka ku ve ni va landza mintirho ya Shadresh laha ku lavekaka kona. Matavela a vula leswaku vabeli hinkwavo va ni matshamelo manene va ni rihanyoninene nakona hi lava va tikombaka na va ni manyawu manene ya ku ve va kongoma leyi Nyembani ku ve ni va ya tlanga a mintirho leyi ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola.
14: Hina vona vatsongwana va hina kola na hi zama ku hi va pfula tinhloko ku va va kota ku va va chaya a xoku leyi kahle va ta kota ku va hi representara fana ni leswi hi nga swi tshovela emalembe lawa hi ma nga hundza hi nga va hi ni va campion absoluto ka ntlangu lowu wa hina wa Shadresh.
13: A hi karhi hi longoloka ni marito ya mutlhokanyisi wa mintirho ya Shadresh Jordan Matavele loko a ri karhi a vulavula hi matshamele ya vabeli va yena eka leti yelanaka ni mitlangu tiyisa miri xiyimo xa xikola eka mintirho yelanaka ni ta Shadresh xifundzankulu Gaza lexi nga ni 11 wa vatlangi eka vona ku fanela ku ve ku susiwa 4 wa vona ndze va nga ta kongoma Nyembani eka mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikola. Kusukela ka ncencayi hi kongoma ra Mozambique Nikolau Mukhavele.
2: Muyingiseti wa ku rhandzeka hi maendlelo lawa hi gemeta kola nongonoko wa hina wa mahungu misalisiwa hi Monica Novela a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Maguli ku dya hi ku engeta.
15: Xitiku xa dzongeni
16: viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wunhlanu 21:10
15: vukombisi bya madzungula ku endleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
16: Xitiku xa dzongeni
17: Rádio Moçambique, Maputo.
18: 22:01. Hi tlhela mramba Monica Novela a hi tisela a mahungu kola ka xitiko xa dzongeni ri pelile ku pinda.
2: Li pelile. Mahungu ya usiku ya dzongeni ka tiko muhlayi Monica Novella. Holobye wa ta mafumela ni mindzelekano tikweni, atsatsiye murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza, akuva ava ni ntirhisano wunene ni swiyenge swin'wana swa mfumo. Alfred Muyanga.
11: Inosesi impisa akulavule matlawa muvhulu lowu na alikarhi ya kombisa murhangeli wa tiko ka mintirho ya ku va ku kombisiwa ka xitshungu murhangeli muntshwa wa mfumo wa xifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna loyi a se vaku xitshamo xa Margarida Mapanzeni Nhlongo a kombeleke ku va a tshika a ku tirha. Holobye Mpisa loko alikarhi ya vulavula eka Hukula Radio Mozambiki a ve a xungeta leswaku murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza a fanele ku va a kumeka tlhelweni na tlhelweni na sana ni xitshungu na mbi ka swigenge swin'wanyana swa ta mahanyele ndzeni ka ku va ku ta ve ni ku va ku kumiweka a nhluvuko xifundzankulu Gaza.
2: Vurhangeli la xifundzankulu Maputo li tiyisa leswaku tiko la Mozambiki li le ka matshamela manene ya ku va li hlengela ka mintirho ya ku hluvukisa tikonkulu Afrika. Domingos Makalani.
19: Hakunene namuntlha haleni wa xifundzeni xa Marakwena xifundzankulu Maputo ku haxiwi mintirho ya ku tlangela siku bya SADC nhlangano wa matiko ya nyingitimo ka tikonkulu Afrika. Siku byi ta ka tlangeliwa hi 17 ka Agosto leyi a tsutsumaka mintirho ya ku va ku haxiwa vhiki bya ku tlangela muno makume malembe na nhlanu na byin'we na ku vumbiwe a nhlangano lowu wa SADC Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ku fambisiwile hi mukombisi wa mfumo wa tiko ka xiyenge xa timhaka ta handle ka tiko ni mukombisi bya vanhu va tiko lava kumekaka handle ka tiko bya Mozambique Maria Manso.
2: Tatana wun'we wa makume manharhu ya malembe ni lin'we ya ku velekiwa a kumeka mavokweni ya maphoyisa na hehliwa ku va a li muxavisi ni mudzahi wa timbangi. Tatana lweyi a kumiweka movha wa ntleketlo exifundzeni xa ka Manyisa na a ni mabakidi mambirhi ma nga ni muni wa maphaki ya mbangi na a ma kongomisa ku xaviseni doropeni la Maputo handzu wa xisencha xi endliweke hi maphoyisa lomu mimovheni. Tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carmini ya Leiti, mintamu ya vuphoyisa yi ta ya mahlweni hi ku tirha akuva ku helisiwa mhaka ya vudzahi la timbangi ni ku hohlota tindhawu lomu yi bindzuliwaka kona. Na ku endleka leswo, maphoyisa ya tiko ya xifundzankulu Maputo ma khome tatana wun'we a hehliwaka nandzu wa ku va a sindzise ku famba masangu vana vakwe vambirhi va mahahla. Tanihi ku vula ka maphoyisa, vubihi lebyi a byi endla mutini wakwe lana vanhwanyana lava va nga ha tshembisiwa ku biwa na hambi ni ku dlayiwa loko va tshika va mangala mhaka leyi. Hi kola ka nchavu, vana lava a va hoxeliwa vusati la vona na vamiyelili na va sivela akuva va nga xanisiwi. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carmini ya Leiti a sola mhaka leyi lana a hlamuseleke leswaku muntu wa maphoyisa u karhi u tirha akuva tatana lweyi a ya hlamula ndzeni ka mhaka leyi a ya hehliwaka yona. Xiyenge xa tawudahu a xifundza xa Guvhuru xifundzankulu Inyembani xi komba ku tsaka hikwalaho ka ku yehla ka tinhlayo ta vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya dzedzedze handzu wa mintirho yi landziwaka mugangeni lowuya wa tiko. Armindo Masingi.
7: A ku tsemelela mabyanyi lama kumekaka lomubirisini ka tiyindlu a ku susilela a swi kotela leswi lomu a tisuna a ti tswalela nawu kona i mitirho leyi yimahiwaku hi vurhangeli ga tawudahu a distrito ya Govuru kota hiwuleleko n'walungu ka provhinsia ya Inyambane. A murhangeli wa tawudahu wa sati ni usingarele a Govuru bava Mashama Nelson hi loyi a teku ngalo hikwalaho ka ku lulamisiwa ka mitirho leyi ku vi ku woneka a ku tsaleliwa a ubadzi ga dzedzedze ka vatenda va ku ringana mazana manharhu ni tlhelo makume ni mun'we. Nhlayo leyi yi kombaka ku tlhelela ndzhaku hi 13 maphesente loko ku fananisiwa ni lembe gi hundzileko ku nga ve ku nghena lomu swipitali na vatikhala hi ubadzi ga dzedzedze a vatenda va kusuhani ka 1,000 ni tlhelo makume ni manharhu ni 54 wa vabadzi leswo ka lembe gi hundzileko.
2: Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya usiku ya dzongeni ka tiko. Rinzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.
18: Inkomu swinene mon ka novhele na 22:26, 20 fingers a tipatsa na Meloni va hi bela vunanga lebyi byi nga ta hi nga ta fambaka hi byona ku ya fika kusuhi swinene na 22:10 hi nkarhi hi nga ta rhambaka Roxtino Botela a ku va hi tisela ta mafambelo manene switarabyeni.

0: Brazeka Mtsetwa Radio Mozambique Dzonke Katiku Kulosa Niku Koezela Eka Nokonokulo U Nikala Ku Jones Melantu Mahambela Madene Shi Tara Twini Nakona Nyamunt Itava Ilavisa Kalititel Nako Ni Ma Fambela Manene Ngupfufulana Kakula Kunika Jones Vatsunkwani Melantu Kuba Vativa Ku Famba Intela Day Nene Kambe Na Claudio Masing Ilana Adaku Na Atlamsela Leshike Inganti Rutaku Na Ulanziwa Imaphoyisa
1: ekuranga loko alosa avayingiseti va Radio Mozambique kunkwavo ku hlale swingo a xitaratwini a ntirho wukulu hi nga na wona i ku va hi mpatsana hinkwerhu ku va hi yilisa tinghozi ta mimovha na hi konta swi ngopfungopfu na vatsongwana leswi vatsongwana va fanele ku ti vonela ka swona ku va a nga ve ku famba kumbe a nga ve ku chapela i ku va va xixima enawu wa xitarato va wu hlonipha leswaku va hambiloko va lava ku chapela va fanele va landza swa ku va yanga valiwaha emachapelo le manene leswaku va va tivhikela eka tinghozi ta mimovha ta ku va va chayisiwa hikusa minkarhi yin'wana hi vona vatsongwana vanyingi loko va ri karhi va famba exitaratwini va nga xiximi minawu ya xitarato a nga ve ku chapela a nga ve ku va kumbe va famba minkarhi yin'wana van'wana va tshama exitaratwini va tlanga kona va belana mabola va endla hinkwaswo se leswi hi nga swixiximaka ku va hi tivhikela eka tinghozi ta mimovha amaphoyisa lomu xitaratwini ku hinkwaku ma na ntirho wukulu wa ku va u dyondzisa evatsongwani mayelana na mafambelo manene swin'we mahanyelo manene exitaratwini a vatsongwani hi va landza xikolweni hi ya hi ya va fundhisa kona hi va nyimele xitaratwini ntsena hi rhanga hi ku va landza xikolweni hi ya hi ya va dyondzisa swa ku va loko va lava ku famba xitaratwini a fafambi tlhelo ra vona lelalela xinene leswaku va ta kota ku vona movha lowu taka hi phambeni ka vona hikusa loko va fambe hi tlhelo ra vona la xibaba a movha a va nga ta swi kota ku va va wu vona lowu taka hi se phambeni ka vona loko u ta ta endzhaku ka vona se swi ta kota ku va wu va chayisa na va nga wu voni kasi loko va wu cuvuka movha u ta hiseni a phambeni ka vona loko u fambe tlhelo ra xibaba loko u ri ka paseyo swi ta kota ku va loko movha u tshika u yehla nkova u tsindzaka ku travhara antsongwani a ta swi kota ku va a baleka ndhawu liya leswaku va a nga chayisiwi kambe loko a wu veka ndzhaku movha a nga ta swi kota ku vona kusa a hava ntsongwani loyi nga na matihlo ya ku cuvuka ndzhaku a vona nchumu se a movha yi fanele ku va yi veka phambeni yi tlhela yi dyondzisa mayelana na machapelo ya xitarato leku munhu a lava ku chapela xitarato a tisi kukwami ka mindzhatindzhati ya ku basa na cuka matlhelo hinkwawo leswaku va ku ta movha kumba ku timovha loko hi lava ku chapela xitarato a tlhari la hina leli nga susaku ntsongwani li nga susaka vutomi la ntsongwani xitaratwini i movha hi lexi hi xi vonelelaka hi ntambu leswaku va hi ti vhikela etinghozi leti hi pumba a ku tshama xitaratwini a va landza vatsongwani van'wana hambilomu mabazala va tshaka ku va huma hi xikolweni va va teka swidyondzisani va famba va rhandzelekela va xavisa na hi va dyondzisa swa ku loko mi lava ku xavisa mi nga hlunguseni mimovha mahani leswaku mi lava ndhawu mi tshama leswaku vanhu va tata laha mi nga kona leswaku va ta xava leswi mi xavisaka swona n'wina mi nga hlunguli mimovha hi dyondzisa vatsongwana hi tindlela hinkwato hambi kerekeni a va landza vatsongwana van'wana tikereka tin'wana tidara leswi fundzisaka vatsongwana a famba nakona va fika hi fundhisa swa ku va fanele ku va hanyisa ku yini hi xichavu xihi xa kona va fanele ku xi kuma loko va le xitaratwini loko para va hlonipha enawu wa xitarato
0: mokiseti swi na risima ngopfu swinene ku va u hlonipha leswi swi yelanaka ni mafambelo manene exitaratwini loko ke u lava u tlulela u va u swi tiva leswaku va u fanele ku va u cuvuka khwatsi nakona ke na u cuvuka a tlhelo ra xinene ku vona leswaku va a ku timovha xana na u cuvuka la xibaba uga u cuvuka la xinene hikwalani ke u nga tlulelaka loko ku nga timovha kambe loko u fika makarhi ka xitarato u fanele ku va u tlhela kambe u cuka a tlhelo ya xibaba leswaku wake a movha lowuya a wu le kule a wu se na fika la kusuhani swa yenela ku u nga hetisana ku tlulela ke hikusa loko ke kunene wa le kusuhani wa swi kota leswaku va ke u nyimalaya ka ntsetselo wuya na wa ku basa u nga kona la phakati ka xitarato kwalaho ke mukiseri wa hlengela leswaku va ku helisiwa a timhangu ta mimovha kambe Claudio Masingi nga murhambiwa wa hina hi loyi a siyaku ntsatsi lowu
1: leswi va faneleke swi endla ngopfungopfu vatswari va hina va fambisaka mimovha va fanele va hlonipha emufambi wa xitarato ngopfungopfu vatsongwana va fanele va hloniphiwa ngopfu leswaku va loko va le hikuva loko va le xitaratwini avatsongwana va hina a va na dyondzo ya ku va xitaratwini a masinali hinkwawo ma nga kona mabala yini. A dyondzisa hina maphorisa vatsongwana eswikolweni, tikerekeni, mabazara ni lomu ka ku tala vanhu loko va huma exikolweni, va tshika va kuma hi maparaji va dyondzisa. Se ni vavatswari va fanele va teka tlhelo leri va dyondzisa ntsongwani. A loko va fika lomu ka mindhazizara ku basa loko ntsongwana a wu chapa xitarata, va fanele va pumba a ku tsutsumisa mimovha, va nga khulumi hi telefoni loko va fambisa movha, leswaku va nga tshuka va khohlwa minkarhi yin'wani ya ku laya ka chapela vanhu hi ku twa bulu tsakisa telefoni. Va cuvuka ngopfungopfu etindhawu leti ti vanhu va chapelaka hi tona leswaku va tihlonipha, va tlhela va hlonipha emthetho wa xitaratu. Hinkwaswo leswi i ku pumba etinghozi ta mimovha ta ku chayisiwa ka vatsongwana.
0: Ku rhandzeka varhandzi Mozambique ke va ta kola ni nokonoko lowu wu tisaku Jones mayelano ni mafambelo manene switaratwini nyamuhla ke, yi kongomeke ngopfungopfu ka vatsongwana mayelano ku dyondzisa ta mafambelo manene switaratwini. Nakona swi ta ri tshimba ku va wena mutswele u teka ntsongwana lowu heleketa leswaku va a ya tlulela a xitaratu. U tlhela kambe loko ke u mu dyondzisa mayelano ta mafambelo manene switaratwini, u mu byela leswaku va a fanele ku va a fambela tlhelo la xinene, i nga tlheleleki mpela a cuka naku ni movha leswaku va a ta kuma ku vona leswaku va a movha u famba njhani, a va hambukana hi ndlela yi ya kona. Hi amukela ku salisiwa ka Roxtino Botela loyi a bindzuleke ni ku kombisana kuloku lowu.
2: Vinti dwa zao rejiza sati minoto. Yama tuwe nikuwa itiri sana. Kamshiti chile shon laruka shon ashwale dzunge ni katiko kashiti kusha dzunge. Lewa mabeli ya Benjamin Nyansabele. Lwe anavela kakuvona siguru mwana matiku ya tiku nkula Afrika matlangana matwana. Malongo loka shimwe. Kunyi kwa risima vanava matiku la. Mintiro ita vai vula vula.

0: Namlosa mwingise twa radio Msambiki na Nakulori hlamula kusukela a Fasin amugangeni wa Rikatla a xifundzeni xa Marakweni hila kungata endliwa ka Fasin nyanwaka a Fasin lweyi a chinchile ku hambana ni Fasin vanwana hikuva kuni mchumu nyingi chincheke lana ndzeni hi vona mapavilion wa nyiwana majaha mapeti ni kuva malungisela a matenda ku veketeliwa mchumu swa nyiwana swa kuxonga swinene leswi nga ta tsakisaka a vanhu vanyingi va nga ta takalana a Fasin andleni ka mintirho leyi endliwaka nikata ku khuleketela matende kuni vavanuna lava vusiku xirhami mpfula moya va kola akuva va vhikelela swigotso swinyingi swi kumekaka lana Fasin. Bon he awa ku sungula i Manuel Manyiki hi nga ta bulaka na yehe. Manyiki, a ntirho wa n'wina wa ku vonelela wa wu gwarda wu famba njhani mi vhikelelaka swigotso ni michini leyi nga ta tirhisiwaka ku va ku khuleketeliwa matende ni swilo swin'wana, wu famba njhani ntirho Manuel?
1: Epa a wu xeni ni vayingiseti, mina Manyiki. Ntirho wa wu vonelela wu famba kahle hi ndlela leyi lavekaka purukini, a ku famba kahle hi swo leswaku ku nga na a swirhalanganya swa ku tala tipu ku nga humeleli a wu yivi ku nga humeleli a ku holovisana entre xikolega ntawu hi prison yi hlaya eudigu muntu brigade i muchumu yi famba ha swona leswi swi julekiseke swona.
0: Manyiki, kutani kuku usiku xirhami mavonelela mi etlele?
1: A yi etlele ne futhi a wurongo a li nge vuyi purke
0: a li vuyinyana kutsongo wrongo
1: epa kutsongonyana komu usiku lavuyanyana maxi komu hi tirhisana hi li vanyingi ntawu nkama lowu a munghana a vona swaku wena wa jovota a patsa ni ku vonelela ni ka wena ntawu hi tirhisana xileswo swa wupara kuzaka hela ntirho wa hina wa Fasin na muchumu yi famba ben
0: kutani swi lahla swaku Manyiki n'wina milana ku ya fika magamu ka Fasin
1: hi lana kusukela primero dia ku va nga sungula ku veketela a leswi swa swigotso leswi nga lana hi ta famba ante augamula Fasin va tlhela va suselela swigotso hinkwaswo leswi nga lava va famba va swi rhumara a maromazeja hi koni hi na hine hi baka mavoko hi ku bayibayi hi suka la
0: mi va ku sungula ku fika mi va ugama ku
1: hi swona tirhisa xileswo vhela hi va ku sungula ku fika hi tlhela hi vele va ugama ku humi swi vonisele hinkwaswo na ya le kona endhawu leswi swi lava hlayaka swa ku a vamakwerhu lava va nga preparati na lavaka va nga li preparati a va ti preparati pura va ta vona leswi hi swi vonaka hina va ta vona Musambiki wa hina swa ku loko swi ti tasi ku encisiwa ku yini purulana ku tlhasa a matiko ya ku tala ma vuya ni muchumu ya ku xonga ma vuya ni mitlangu ya ku xonga ntawu swa dara ku hinkwerhu u nga twi ku kontareliwa swa ku phela Fasin ku ence swo encingipa wena wa Musambikano ntawu loko u ri Musambikano epa loko tlhasa masiku lawa tsutsuma vhela u vuyelana u tata swi vona hi matihlo ya wena.
0: Okay, hi ta vuya Manuel. Hi na mun'wana wanuna loyi a tshembiweke ku va a vonelela a swigotso lana hi tatana Xibamu. Xibamu vito ra ku sungula wumani?
2: Armando Manuel Xibamu.
0: Kutani Armando, ntirho wo yini lana ntirho wa n'wina madala?
2: A ntirho wa hina wa ku vonelela swigotso leswi nga kona laha leswi swi sungula swigotso hina hi swi vonelelaka ni ku tshuka hi tsopeta a hi tsopeti ku vonelela swigotso.
0: A ku etleliwe?
2: A ku etleliwe laha hambi u tsopa kolega koho wa vonelela na yena ku pfukaka lavisalana laha ku nga kumeki a wu yivi ku nga kumeki chomu ya a ku na leswi swi endlekaka ha kontrolara vusiku ni nhlekani hambi ku ba mpfula ku pfa xirhami hi kola hi kontrolara.
0: Okay. Kutani wa swi kota ku tsutsuma madala?
2: Ni nga swi kota, na swi kota ku tsutsuma kuva ni mu khoma muyivi.
0: Okay.
2: Na swi kota ku khoma muyivi ni mu khoma mexo.
0: Kutani swa tsakisa leswi swi voniwaka lana a Fasin lweyi hi swa nga un'wana wa Musambiki ku ngi wa nun'hwela Fasin lweyi ku ni nchumu xa nyiwana xi nga ta endlekaka?
2: Ya ku na nchumu xa xinyiwana xi twa endleka swoswi ku kumeka ku xonga hambi ku swi se sungula bembembe loko swi ta sungula bembe swi ta piyorana purike swoswi se machichiliwini ni makazetibangi ni ku fuzama purike muchumu ya nyiwana yi vuyaka ya ku n'wina mali ku kule mi nga se swi vona tshindzekani hi kusuhi mi ta swi vona leswi endleka ku lomuka Musambiki wa hina.
0: I nchumu munhu u nga wake u xi xava lani xa ku xi ku khumbulisa Fasin?
2: xitshamo xa marodo ni nga xi xava lana ku kama ni kamba ni le kaya ni tshamela ni vona leswaku lani i lembe ra se ya Mozambique.
0: A wu tshamele Fasin?
2: A ta ni tshamele Fasin i lembe ra ya Mozambique ni munhu wa Fasin ya kama ni kamba ni tshama ni cuka kwala Fasin.
0: Okay. U xi xavaku a xi le ka mali ya mali hansi?
2: A xi le mali ya le hansi dikile handle porque handle ma 30 tal laha hi 25.
0: Okay. Se xi tshama lexa u tshama wehe mezeni
2: tshamela njhini jikajika hi xona
0: xi ni marodo
2: xi ni marodo
0: u famba hi xona kaya
2: ya jikajika la sala
0: u ku hi Fasin lweyi
2: swona leswo kaluwami.
0: Okay. Tlhelela Manuel. Manuel wena i ncini wo hake u xi xava lawa leswaku ba u xi ku khumbulisa Fasin
1: epo ku xava xi kona mexi jaha leswi ni ni xitshamo xa mina ni ni tilizo la mina ya ku ni tshama ni si xi tirha ni kula hi Fasin se lembe leli a ni tsakisiwa swa ku ni xava xin'wana para sinyora laha u ma taka malembe ta xava para vana swa ku hinkwerhu loko se hi tshamile hi ku ya malembe ra salawa ya Fasin swi kona swin'wana switulu leswi ni nga na swona swa ku tshamela mara ja a ni lava ku eli leswi swa ku swi huma hi laha a nge le leswa ku xava handle hala leswi ku xava handle swi kona se leswi ni ni a tibizori li kona ni xitshamo xa mina xikona ta wu lembe leli ha loko ni konsigire o ni ta va loko ni ta xava hinkwaswo swa para ni vana loko ni nga konsigire ni ta xava xa para nsati puri ku swihambe xigava a swo suketana muchumu swi
0: kutani ku fambeni ka masi i mali mangani na wu tirha ka ntirho lowu la Fasin
1: mina ka ntirho lowu nini a lembe leli a wu trixi la wu tri prisi ni ku makontela njhe so hi ku hlaya leswi ni nga xava la swa tibala lembe ni lembe ni huma ni nchumu xin'we swi ngo tshuka swi ka lara lembe lin'wanyana swi ve swi yandzile maxe hi lembe la ku sungula foyi ni hume ni tilivizori la wumbirhi ni hume ni xitshamo leli hi loo na ha prepararaka ni tiva ni ta huma ni yini maxe ni kola la ni kola i a matirhela ma ni tsakisa purke onge loko swo ka swi nga humi leswi la wu trexi a ni nga nambe la wumbirhi lembe a ni nga ta vuya maxe ma ni tsakisa purke a xirhami hi xo lexi xi nga kona kwazi hi xona ni vonaka swa ku yingi xa kaminyeta manxi a ku na kumu tenge ku tirhiwile
0: kutani ka tsutsumiwe loko ko tshuka ku nghendi xa nchumu lana ma tsutsuma lama ma vona
1: ku tsutsa matsambu u tsutsumela u manga kona xin'wanyan'wanyana podi swi kala swi chota
0: a xirhami xa tlhantlheka loko ka longa
1: ni ma jesu vutshe va kupuliwa mati ma bekiwa le kule leyi tsutsumiwa manxi epa hi kola hifin so munta da jezi leswi a swi endleki nkama ni nkama siku ni siku purukiso hi munhu loko a khamba livo nyimeleli vona swa ku leyi ku ni munhu a ngo yingileyingile epapara li fika lani swa kala so loko lo vona swa ku yo zoye titita ntawu a swi endleki munta da jezi leswo epa swa kala vhela
0: a ku va hi pfala hi tlhelela ye a vuyile kutani aka masiku ya ugamu ya Fasin xibamu ka masiku ya gamu a matirhela n'wina moyini ka masiku ya ugamu hi sonto ngopfungopfu lomu vanhu va taka hi nhlayo yikulu va tala lani mi winise ku hi ntirho wa n'wina
2: na hi nge sukasuki hi fambafamba komu ku talile vanhu va vanyingi ho suka u famba va tisava yi va nchumu se hi pulisi tikarheka hina a hi sukasuki ho va se xi tirha na va kha va cinacina ni xipetakulo hinkwaswo hala hina na hi kontrolaka ntirho wa hina pero nga woneki a ta u fika Fasin.
0: Kanimam marito ya vavanuna lava va vonelelaka swikoti swa ku hambanahambana lana a Fasin ya mugangeni wa Rikahla va vulavula hi ntirho lowu va wu tameleke a ku va hinkwaswo swi tshama hi tindlela tinene ku vula leswaku Fasin wa nyan'waka swi nyingi swa nyuwana nga na swona mapavhiliyamu ma nyingi tindhawu mapavhiliyamu hi vulavula hi tindhawu lomu vakombisi va swilo swa ku hambanahambana va kumekaka kona mapavhiliyamu ma yingiseliwile ku gumbiwa matende ya manyingi swinene swi kombaka leswaku a nhlayo ya vanhu yi ta va yi tlakuka ni ya vakombisi bisi yi ta tlakuka swa ha chota swin'we swin'wana swa ha hetiseliwaka kambe ha tshemba leswaku ku ya fika ku pfuleni ka Fasin swi ta va hinkwaswo swi hetile khani mambu ndzhaka ku va hi twile marito ya vagwarda lava va tirhelaka lana a Fasin hi la ku twa a marito ya Gloria. Gloria i wun'we wa vamamana va tirhelaka kola kusuhi na Fasin kutani i tixavisela swakudya a londzoveta lowu nkama kutani Fasin a tshindzekelaka. Gloria a ta vulavula hi ntirho lowu a wu fambisaka leswi ku yaka ku tshinelela Fasin i vanhu muna va amukelaka ni ku va hi byela leswaku ntirho wa ku sweka ni ku xavisa swakudya u famba hi tindlela muni lana amugangeni wa Rikatla kutani Gloria Rishile ntirho wa n'wina u famba hi tindlela muni swa mina byalela ku xavisa swakudya lana kusuhi na fasini
3: a swoswi ya swekela lava va yakaka va lunghisela lomu ka masitani and down hi cerka ra voni maimpresa loko ma sungula ku ndlava hi ligarelaka va hi sweka hi va sirivhile
4: vata va ta xava
3: vata a ve se va vanyingi maxivata vona vatsongo ku humela 4-5 ya va sirivhile
4: i mpimo muni wa swakudya mi swekaka swoswi
3: a swoswi swekanyana ma ukilo imeyo ya mpunga perka vana ve se va vanyingi
4: ma heta swa hela swakudya leswi
3: a hi hinkwawo masiku manje ku ni masiku la heta ka depend ku masiku a xivezi hi sweka va gama va ku vali a ofisini va pakela michumu manje ya sweka hi heta
4: u sungule siku muni seku u sungula u ta sweka laha
3: ni sungule hi sexta-feira
4: u ta famba aze a gama fazeni
3: aze madiya dex december na le kola loko va ha hlulela na mantera ni va swekela
4: vo va ha hlula wa ti swekela
3: na sweka
4: u swekela ni va ha hluli
3: hinkwavo
4: Gloria nga byela i swakudya munhu swekaka laha
3: ni hamba

0: entrevista la tengo en Italia. Sa kuva ta deswaku deswaku na ndzi ka vanga ti terependere.
1: Eh. All right, kutane a loko ku endleka a fasinse le sungula ri pfula. A movement ikulu la.
0: Ikulu swinene.
1: Wa kota ku ba yena eta vanhu.
0: Ngofu swinene. Ngofu. Ai muki etla kola ja.
1: Ami muki.
0: Na dal, ko linka mo fere ja ya muki kai. Etla kola.
1: Se papa ile kai zwo etleka la ka fere nje swa twala swona.
0: Papa swi tsaka ni bointi zwe no banta mpfuna nje.
1: Glorio.
0: Ntiso no. Papa tsaka ni lintiso yini.
1: All right.
0: Nei na wa buya ta mpfunisa.
1: Oh, all right. Ka sna yiwata.
0: Mm.
1: Okay. Kutani swa kujela mshavisa hi malemon ka masiku ya fere. Ni dzweli mhlobo wa swakudya ni press.
0: A dozi xa 200. Zihumani mpunga, mazamani, msalata. A peixe xa 250, depende do peixe. Já a feijoada 150, guisado de frango 150, guisado de vaca 150.
1: Acho dole.
0: Nada, acho dole.
1: Ah, galera. A malé, eu lhe mando, mas...
0: Eu leio, a minha passada deixa só eu leio.
1: Ok. Swa pfuna leswi swi tirhaka la.
0: Swa hi pfuna loko a swi nga hi pfuna hi nge hi tiboyi.
1: A ku kumeka ka n'wina lama hakela marhesa matasha swi endlisa kwini a munisipi?
0: A munisipi wa bewu hi kobra ra matasha semana dzudzeya dza feni.
1: Okay. Kutani a ku va u kuma ndhawu leyi u endlisi kwini?
0: Eki xipasi lexi xa titi ya wanga. Yebo se ni kumaka ni kuma xipasi lexi xa titi ya wanga.
1: Kutane hi ku endliwa ka fera leri a khale na a nga ri kona fasting laha a wu ti tirhela kwini?
0: Ni sandri no wa ku tiphandela ku ni ya goza mthini ni ya kwahala na ni ku nga ni fe ku ni fera mbangu ni ya kwahala ku ni spectacle ni ya kwahala
1: lomu ku cinaka marhadio ko
0: ni kwahala loko a ni nga tiki ku cina mas ni kwahala
1: u cina hi ndlela yin'wana ya mapanele ni u tirha wece laha?
0: Nada, ni tiza ni va minina ni n'wananga, n'wananga ka nge tisumbuluka ma ni va sobrinya.
1: I sobrinya wa welwe? Xintombana xa ku saseka. Ha nada, u maka
0: swi. Minuti ti ya kona.
1: O vhela swa n'we swa kaya. A hi humeka swo swa ku saseka leswi va nga ni boha. Va ni twa va yingise ni va tirhi kulo hambi va na kulo ri seni. Hi nga ni byela Gloria. A ka feira lui, u nyimela yini hi bindzu la ntirho lowu u landzaka nyan'waka?
0: A ka feira le bya ni navela swaku a bindzu a va lebyinene ni kuma mihandzu leyinene. Ri ka mani pasado hi tiza mahala mazi. A malembe ntshaku a hi tiza hi vona nchumu. Mazi a ni pasado a ku va ka ku va ni.
1: Okay. Matirhelo ya n'wina vaxavisi laha hi wona a mi holovisani matirha eku tengeni?
0: Hini la normalmente a jezi loko va hlupha hi lava tinyuwana porque hina hina swo swa ku nyima hi serikarela makilinta hi swizami hi swindza swa ku a kilinti loko byi huma byi ti nghenela lomu byi dyaka kona maja loko ku ni tinyuwana leti buyaka to zumela swimilana swi nyima hala leswi swa gama swi hi nyika makontradisoxa hi holovanyana maji swo swa ku hi yangulana hi gama hi tlhela mona swi twisisa.
1: Kutani maxana wa vekiwa swa ku nobody mince mukhavela mukhokhela va client
0: wa vekiwa porque ku ni va komisawu mun'we wa kona hi ye mi
1: se a wena va ku tolovele swi nga hosi ya komisawu. Gloria hi wena marito ya ku gama u nga siyelaka vayingiseti hi swo swakudya leswi swa dinaka pheva tata la a swi ku twa pe
0: a vayingiseti hinkwavo ni mi byela swaku loko mi humelela fashion procurelani kantinyo da dona Gloria mu ta dya swakudya swa ku nandzika ngopfu swinene.
1: Va ta ni vutisa ku manyesa u ringile swakudya swa dona Gloria wehe se loko a ni ringanga vutse a ximusa ni xivoni la Gloria
0: se tshivela tshivela hala ni saku hala u nga fambi u nga dringanga u ta va byela swa swinene.
1: Ni tshembisiwile va yingiseli. All right Gloria khani mamu swinene ku va mi hi pfulelile a swipfalo swa a xitolo xa n'wina a kozinya ra n'wina matixavisa matiswekela swela leswi swi vonaka leswaku ndhawu ya ku yi kukuliwile ku basile mafugamo ma basile ma ta chima ku nge khale hala se xipute ximosi tindhawu tin'wana tindi ti tlatlaswiwa kutani naswona byala mi sweka na wo matsavu a mi sweke a mi tolovele ku sweka tinyamanyama ntse
0: sweka ni matsavu la a muna dal leswi a swi julaka loko a dya matsavu a ma kona sweka ni xithakato
1: matshakata la
0: a xithakato xa dona Gloria Spirit Cruise
1: ai dena Gloria leswi a nga seta rere ene

0: Kunene Stelimanyisa vulile leswaku simama u pangalatana mintirho ya Radio Msambiki ka vusiku bya namuntlha. Ntirhisano wa xitichelo na rika swona swa le dzongeni ka tiko ndzeni ka xitiko xa dzongeni wa chiri komba 22:51 nkarhi lowu wa ku va hi bula ni mikiseti wa hina ka Maputsu, ka Gaza ni le Nyambani ku va kota ku va mikiseti u bula na hina u yi tivisa leswaku kasi ka vusiku bya namuntlha u kwihi ka kona u ri vonise ku yini a vhiki kusa namuntlha mvulo kambe ku hela ka vhiki u ku vonise ku yini ku va marito lawa u kota ku va u chumbutela wena u nga swi kota ku va qungela ka 082-301-057-50 nkarhi wa hina wutsongo swinene ku se nkarhi wa 23:30 hi ta va yi hlanganisa michini na Antena National ku va yi kuma Ultim Journal hi tirhisa ntsena 082-301-057-50 hikusa 84-32-12-280 matshamela nga ku matsondzo manyana mhaka i kalaka i nga na bya leleswi ngopfu ku va hi kota ku va hi amukela amuyingiseti wa hina loyi a navela ku va a bula na hina ka vusiku lebyi ndzeni ka xitiko xa dzongeni a swi na byalanga swona a ku va hi tirhisa nhlayin'we kusukela Nyambani, ka Gaza, ka Maputsu a ku va hi tirhisa 082-301-057-50 kambe hi leswi nga kona ka nkarhi lowu xileswo hi rhamba wena muyingiseti ku va u ya mahlweni ku va pangalata na hina ya ku rhamba na ku vona ku va u yi qungela ka vusiku bya namuntlha na yi ha rindzele ku va yi qungeliwa muyingiseti va hi bula na yena i swinene ku va hi tsutsuma ya makarhi ka tiko ku njhani leri i Norman Xikota. Norman Xikota a itela ni vunanga
1: amunu
0: amunu mutu

0: kuni mwingisetile a ikongelaka wo rhanga ri pelile hi vula na mani hi kuma na lukwini
1: u kuma na Antonio na loko a ri tirha amahlampfana
0: hi swona Antonio amahlampfana ka tembe
1: na kanimampapa a namuntlha ni matevula namuntlha a hi njombo leyi ni nge nge yi kuma le
0: okay xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona
1: a vhela
0: hi swona
1: a vhiki ri vona omo a hi vona nga vutsoni u vona temperature moyani wa ba
0: ka titimetanyana
1: ka titimetanyana a xi vo moya uvhunguze ya swo swi ku suna wunjakatanyana a swimpfulani
0: hi swona
1: a ni swi tivi swo kumbalani swa twala ni swi tivi
0: a yi nge se na swi twa
1: swa ntsakata lolo njekatanyana
0: hi swona i ku tshemba leswaku swi ta fika ni kola
1: a khani mama
0: hi swona khensile ku navelela vusiku bya hombe
1: khani mambo ku dya wungete na mina u navela ntirho wa hombe
0: u nga khohlwi ku finekela khwatsi phela a gumana swona ungatshuka u kumana ni mhaka ya mukhuhlwana
1: na byona u gumana lowuje magumani banyike la
0: mabima ri manharhu
1: ya wanja ben
0: bye bye
1: mambo ku dya wungete
0: ripelile na 22:58 minutos hi karhi hi bulana muyingiseti a hinaka vusiku bya namuntlha ka ntirhisano wa xitichi a wunari ka swona swa le dzokeni ka tiko ku ni mun'wana muyingiseti a mpfukeni ripelile bulana mani yi kuma na lukwini ripelile le mahanyana
2: ni mahanyana na xivulele
0: ko yini mahanyana
2: a mahanyani mani ku kahle
0: ku kahle
2: namuntlha loko a ni nga fambi kahle ma a xi rami xibantamu a moya na wona vo bantamu
0: hayi
2: kusukela lexa a te ni susi ni mundzuku na vona ku ndlela ko i ta va yule
0: hi swona
2: kambe a ku na swa ku tala ni timasa
0: leswi nga kumile ku fambeni leswi nga kumi va ku fambeni kena
2: nada le ku fambeni kolo kanje le kwarta
0: hi swona
2: le va nga va xi khoma moya le xi tshuka xi ni yengesela marito
0: hi swona
2: xo ni landzisela mali xi le kule a nimaka ku ni timani a vhiki lawa ni fambe kahle nje ni voni khwatsi na ko a vhiki a ku ya ni kufumela a nghozi leyi ya namuntlha leyi
0: i mavhulelo ya vhiki
2: mavhulelo ya vhiki
0: hi swona
2: nakona swi kombisa ku lelela ka xiho xirhami xi mahetsa swoswi a xi nga si na bak
0: n'walanga na yena a lava ku gongondzanyana se na ha ta gongondza lava va
2: a kombisile tona a kombisile tona swa ku na ta
0: hi swona
2: hi va ta leva langa lembe leri hi va ta vaka ni boho
0: hi swona hi mi navelela vusiku bya hombe ka vupfangalati bya switichi leswi a wu na ri ka swona ka siku ra namuntlha
2: swona kani mambo ntimani na una tirhani kwasa
0: bye bye
2: u ta ni lungulela langa kola
0: ti endlisa swo xirhundzu xa ka xi nga tikela xi rhulaka ka yena
2: swona kani mambo
0: bye bye 23 xa Msambiki nkarhi i wa wena muyingiseti ku va u hi kongela ka nkarhi lowu leswo hi ta ku amukela ku va hi bula na wena ripelile na mani hi kuma na lukwini
3: una ma-dust point mani la ka Jonas bar la kuxonga switereka hi ntambu
0: ripelile nkundlandi swo yini
3: ya swi fanele jele jakamini aswake li vonile li fambe kahle hi tlhe hi sumbuluka keta vona swaku ya perfoma na lona handle ya ku ya fika kwini apa ku na mun'wana hanyana la ku khuluma ku na wena
0: heyi a vulavula
3: a ni wa chava ku matiko mi faka timpambu
0: ayi khona a ka ha faka ka ha faka ni timpama nkarhi lowu u tirhisa timhata ku rhula ntsena mabulu
3: a ni nada a ni wa chava
0: hi xona kambe a vhiki u ri vonise kwini u ri vone khwatsi
3: hayi ni ta sentiman ni vone khwatsi xikoxo vona nchumu u xaniseka kona laka tingileli ku ri ix loyi xeka loyi lexi xiyondla u ku etlela u ri wexe eyi swi fambisa njhani
0: hi xona swa karata nyana
3: swo vava sentimani swo vava ko
0: se leswi namuntlha ku titimetaka nyana ngopfu swi ku na byalile hikuva u ya lava mati u so khala timata mati nkarhi hinkwawo
3: andwe a mati ni ta ka ni nga ma lavi ni ya khandi wena ni ku ni ta kuma mani wa mani ndiwena ura ni ta pfuka ni hlamba ximixweni ni famba ni vona swin'wanyana swa tiko
0: hi swona hi swona khensile ku navela vusiku bya homba swona
3: tirha kahle sondzimani loko khumuka ndiwena ni famba rungula kaya ndiwena
0: ta endlise xisweswo
3: kesi ngopfu swinene
0: bye bye 23 horas e 2 minutos. Mabulu lawa mafamba ku ya fika ku swish nene na 23 horas e 30 minutos hi nkarhi nga ta hlanganisa ka mchina a antena national hi nkarhi ku va ulondzo vota hi kolaka
4: Obeman David Ntima
0: ripelile na mani kumana lukwini
4: on Arlindo Alberto Juba
0: Arlindo Alberto Juba kwini Juba
4: ah ku kahle moya namuntlha a ku tshamisekanga hi moya manje a se nga wa uyantswa manje wa gubuta
0: hi swona hi nghenile ka n'hweti ya wona
4: ya
0: agosto
4: a siku leyi fambele kahle
0: hi swona
4: one ni sekunda sari ya ntsusu u ya ku tirheni wi ma kasete hayi kahle
0: hi swona swa khenseka inkomu xinene yena mahlweni loko va pangulatana mikirayina bye-bye hi na 23 hora xi 3 minuto xi nkarhi wa wena ku va u kungela ka vusiku bya namuntlha ripelile i bula na mani u yi kuma na lukwini
5: a wu pele ntima
0: inkomo i mani lweyi u yi kuma na lukwini
5: lweyi abraham sive la benfica la
0: abraham sive a benfica
5: minjhani ntima
0: i khwatsi ngo n'wina
5: na na we ke sekile so swivalwa ka hinkwavo va khala hi ku titimela u ta ku yi a ka kona ha weti leyi weti ya koho
0: hi swona
5: weti ya ku titimela moya a moya loko u za u ba ku ba moya lowu titimela leswi ni mundzuku va balaka swa ku taveni swimpfulana ha swi ta tlula mpimo
0: swi ta tlula mpimo
5: apa ni ta ku yini nkama wa koho hi fanele ku swi gwendla
0: hi swona loko ku hisa ku tlula mpimo ya khala loko u titimeta ya khala loko ni marifu ya khala loko na mpfula ya khala loko mpfula ngani ya khala se
5: kuriso nga ti tshamela hi kule lwe wa n'winyi wa ntambu
0: hi swona
5: hakwa ni nge vagwenti lavanhu va khalaka hinkwaswo se hakwa swantswa ni nqono ni ti tshamela kule na vo va tama hi ku tata ni kuma loko ni va vitana
0: i ntiyiso loko a vita na mun'we wa munhu
5: kuri ku loko a hi vitana ka ha na wu khala waswo hi tolovela ku hamba mapulani ya masenyana manje a dyuze ya hi vitana ama nge se fika malembe lawa
0: hi swona
5: a yi kome ntima ni tirha khwati
0: khensile ku navela vusiku bya hombe
5: bye
0: bye hi na 23 hora xi 5 minuto xi karhi pangalatana wena mintseti ka muvhulu wa namuntlha dash ka mahuri i agosto 2026 mintirho laha hi hlanganiseke switichi a wu na ri ka swona swa le dzongeni ka tiko mintirho hinkwayo yi narhangeliweke hi emisori provincial di maputu nkarhi lowu a ku va hi twa rito ra wena munyisito ku rhandzeka wena kunene ti patsaka na hina a ku va o hi tsandzela mafambela ya vhiki ni ku va ka nkarhi lowusiku u kumeka ka wahi ya koho matshamela u ku hi ka kona hi leswi navelaka ku va hi swi twa ka na swi sukela ka wena embilweni ripelile munyisiti ka mpfhukeni a yi khona swa tsundzuma ku va hi bulani munyisiti lweyi kambe hi tirhisa 82 310 5751 i 82 310 5751 hlayile hi yena hi tirhisaka ku va hi kota ku va hi bula na wena ka vusiku bya namuntlha ndzeni ka 25 wa timiniti hi tsundzuka leswaku hi ta va hi hlanganisa switichi leswi na Antena Nacional ata vhe nkarhi wa Ultimo Journal ri pelile na mani kuma na lukuni
2: i kona hi pelile sa n'wini wa fundisi
0: i mani lweyi
2: ka
0: a yi kume wombe
2: i xitevo wa ka pelembe a mavoko bowani
0: o i xitevo mpelembe a mavoko bowani hi swona ya ku hoyozela ka vusiku bya namuntlha a vhiki ri vonise ku yini
2: ni vonisela hi swo swa hombe nkarhi wo leni leni sensa loko hi amukeliwile ka mpfutalo wa rhandi
0: hi swona xa khenseka i ku navelela ku ya mahlweni ko pangaletana ni mikiri hina a ku rhuleni
2: kensile kensila i moya ntsena
0: i
2: hweti ya kona
0: hi swona
2: loko li minikisole ya ka kwanga hweti yo ni luma loko va keta pa leni ma ni salela
0: u tlhanganisa malembe na u punya le ku ku nkho
2: nhlanyale kusukela kusungumeni ka masiku ya
0: kona a loko a swi ku tlhanganisa ka malembe ku u nga punyala a wu titwi kahle bye bye 23:07 hi karhi hi pangalatana ka vusiku bya namuntlha laha hi navelaka ku va hi bula ni wingset wa hina na hi kongoma kususwile na 23:30 nkarhi wa Ultimo Journal u karhi u pangalatana ni xitichi a wu na ri ka swona swa le dzongeni ka tiko ka xitiku xa dzongeni namuntlha mvulo mintirho i rhangeliwa hi emisori provincial dimaputu laha hi ku rhambaka na wena mingiseti kun'wana na kun'wana la kumekaka kona ku va hi qungela ka nkarhi lowu u va u hi tshandzela ta mafambela vhiki ni lomu kumeka kona ri pelile bula na mani hi kuma na lukuni a byi nyemukile mingiseti wa hina kambe sindzisa mingiseti hikusa loko byi nyemuka nkarhi waka lowa ku exi a yi tsaki hikusa a mawele ya wena a hi ma tivi swa ku hi wa ya kona hi lexi hi vindlavindlekisaka ngopfu ku ni mun'wana mingiseti empfhukeni hoyo hoyo ri pelile na mani u yi kuma na lukuni mingiseti n'wampfhukeni ri pelile a wu peleni a yi khona swa tsondzoma ni fanele ku va ni angula jaliri jaliri ra tekniku hi malati ku humelela yini matshamela nga kuma tsondzoma lama hikusa Julio Malati yena vonelaka michini a ni hlwelisile ku va ni amukela a tinqunga sesweswi a hi kona vayingiseti va mina vo wetetela ku humelela yini malati lulamisa matshamela swoko ripeli

0: Hi swona loko nkarhi wa hi pfumelela hi ta ku bela byona vunanga lebyo. Hi swona i mani kambe loyi? Hi swona.
1: I na 23 horas i dzana minutos i khumera timinete na yin'we tsale ku va nghena ka 23 horas i 30 minutos nkarhi wa Ultim Journal hi ntirhisano na Antena Nacional i nkarhi wa ku va u londzovota lowu hi ku va u yi qungela hi bula hi tirhisa 82 31 057 51 ya tirhisa nakona 84 32 12 287 hlawula yin'we ka tona tihlayo leti u va u kota ku va hi qungela hi bula hikusa a mabulo ma ni risima wewe mingiseti ngompfukeni hi bula na mani hi kuma na lukwini
2: loko u ta ku nghena nghena hi to nghena mina no ligarela ku va u ta ni chela a muzika na mina wa Mr. Bow lowu nge Vanavela
0: Vanavela
2: hayi leswi ni nga lava swona se ke van'wanyana va gwenti ku nghena mina loko ni teketa no nghena
0: hi swona matshamela loko ma yi pfumelela hi ta ku bela a vunanga lebyi
2: a ni sizi makwerhu mani purike leswi ni nga na yima mana kusuhi na ku ni xirhami loko wo chayelela swi ta sakeke
0: hi swona kensile bye bye muyingiseti ngompfukeni ya ku yisela hi bula na mani hi kuma na lukwini a swi nyamukile kambe ku ni mun'wana muyingiseti loyi a hi qungelaka hi tirhisa tihlayo timbirhi ku na 82 31 057 51 ku na 84 32 12 287 ripelile na mani u yi kuma na lukwini
3: a ni pelile
0: ri pelile i mani lweyi u yi kuma na lukwini
3: a yi kumaka cencaya ya basindi leswi mungwana
0: mani
3: i mungwambi
0: wo mungwambi a bayor 5 hi swona ka ncencayi
3: hi
0: swona ku hela ka vhiki u ku vonise kwihi
3: hi
0: swona ya khensa ku toma rito lawa hi swona khensile ku navela vusiku bya hombe
1: 23 horas i 22 minutos ntlhanu wa timinete na tinharhu tsale ku va gemeta xiyenge xa mabulo na swi ri xitano hi ti amukela a munhu wa vayingiseti hi gemeta mabulo lawa
0: katla hi mani u yi kume na lukwini hi mani lweyi ri pelile hi le ka mavoko
4: na jiwa madolo ka mavoko
0: hi swona
4: ina bolo kambe byi kumenyana laha henhla
0: hi navela ku va hi tiva a mafambela ya vhiki nakona hi navela ku va hi tiva leswaku muganga u kumeka ka wona ko yini ka nkarhi lovusiku
4: i moya ku fikela namuntlha ximixini ha leswi endlaka swona no vala fela a ku tshameki hani
0: hi swona
4: kumbe yo weti ya kona kumbe wo khaluka xizamisa lembe lebya xibyi wu khaluka
0: hi swona kambe an'wetile hi yona ya moya
4: futhi wo nghena hi matimba swinene
0: hi swona leyi ya sindzisana a nkarhi wa kona lowu wa balekanyana loko swi koteka hi ta ku bela hikusa tsundzuka leswo nkarhi wa 23 xora xi 30 minuto xi ta va yi hlanganisa michina Antena Nacional hi kuma Ultim Journal hi swona kensile ku navela vusiku bya hombe bye bye muyingiseti a byi yimukele muyingiseti wa hina kambe hi ti amukela muyingiseti mun'wana a mpfhukeni i bula ri pelile hi bula na mani hi kuma na lukwini ri pelile muyingiseti.